Sani amuche di etia no. Enya saha, enya saha mamu. Ha, meti saha na chesem ni se. Emi bi na ya suri chamu. Eni frafo mi anu bi ba ni cheno. Amu bisa ni se huye mobo Davidi ba. Huye mobo Davidi ba. Na yesu bisa won se. Moji di se metu mi aye wehi. Amu bua ni se. Ani owure ye didio se ubetumi aye ena yesu tinene sa ode kanwe ni chira wonsa ha sani amuchi di atia no muchi di anyi monkwa anya sa mamu mesi ahwa no hu na de amnu muha he ade atisu mpo ah